kutubul yuwa kesma kaurang baka sabak anak tua o maku alangau tuburuang tunggu pagi anang tu rai rai namai nang tu siko siko nyabak kasayuwa